sem ni bi sem e kom se kameli ba woman e banyini hey na wade na ma ton so de me basa e mu oturu mo you are the Israel for every people wonum no adi atome so a kameli ba le kwa ni da.

Emra bidruye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanchen wo sresradie oni frani ni ya frani batin na sa ni frani no no osa tin kwanchen na wo sresradie no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emra bidruye ema ohini yesu du hon mo no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hwe mobo na jesus jeno etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hunu no mo ka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwanchen sa sresrade ya no na bi se ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so ade bia aye nchechire ya aya mania ada wo babra bosu no ewurade besane wo bagi wa frimu.